0: Sirgundirwa zaga. 10. Diri pari mandi. Diri mujerera kere mazi dimanzi. Anongo tara be, tachare chivanzi. Tukchaga maranzi. Pazi, atindi furire botiki. Jibotere oshisi. Soro uru kutema unongo pera ne pichi. Amai pake ano vashe zanesi. Aku dago shita kuneva angu. Kamu. Unomesera no kudawa.
1: Kudawa.
0: Unodonetera vamwe attention yako. My actions ako. We can't deny kutpano tension yapo. Tension yapo. Renta pana. Landlord feeling like I died katama. Kamu miran bogutsuna. Dainda kaziwa kutiri marinoruma. Kamu zai.

0: Ndiyo wandiunza pano wani. Ii inonzi Palawani Wellness Challenge and Fun Day.
1: Oh nai, ndiyo saka ndijuwa na mafamili zaka wanda kudaiso. Kwa wotunza na netambu hanzi iku.
0: Mudi.